manis umpama gula di hati, umpama tuba mulut manis umpama gula di hati, umpama tuba. Sayang seribu sayang ditelan pahit dibuang sayang, sayang seribu sayang siang malam terbayang-bayang.